0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. To bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku ta Nadiza ku ji cewa Amurka da Iran sun cimma yarjejeniyar sulhu tsakanin su da za a rattaba hannu a ranar 19 ga watan nan a kasashen Mali wato kasashen Sahel na Mali da Burkina Faso da kuma Niger da sojoji ke mulki na ƙara yin daren mikiya akan yancin kafofin yada labarai. Farashin buhun siminti ya yi tashin gwabran zabi a kasuwannin yankin arewa da kuma arewa mai nisa na kasar Kamaru. To kai sai za ku yi bibiyar ma shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afrika ciki har da Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Pakistan ta sanar da cewa Iran ta amince da yarjejeniyar sulhu da Amurka. Yan sanda sun yi arangama da masu zanga-zanga a birnin Geneva gabanin taron G7. Masu ikirarin jihadi sun halaka mutane 20 a arewa maso gabashin ko kuma yammacin Najeriya. Yanzu ga labaran daki. Firaministan Pakistan da ke shiga tsakani kan yarjejeniyar Amurka da Iran Shahbaz Sharif ya sanar da cewa Iran ta amince da sabon daftarin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin ƙasashen biyu wanda kuma zai kawo ƙarshen musayar makamai masu linzami har ma da lugudan bama-bamai da Isra'ila ke yi a Lebanon. Firaministan ya sanar da hakan ne a shafinsa na X inda ya kara da cewa za a gudanar da kwarya-kwaryar bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar a ranar 19 ga watan nan a birnin Geneva. Sharif ya kuma buƙaci dukkan bangarorin biyu da su ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu a makonni masu zuwa gabanin taron birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Tunda fara dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi ƙirarin cewa suna dab da cimma yarjejeniya da Iran ciki har da buɗe mashigar ruwa ta Hormuz ga ƙasashen duniya. A nata ɓangaren EU ta jinjina wa Amurka da Iran wajen amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya a yakin da aka tafka asara na biliyoyin daloli. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta kuma sanar da cewa kofar ta buɗe yake wajen ci gaba da ba da gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya ta dindindin a yankin gabas ta tsakiya. Rahotanni daga birnin Geneva na Switzerland na cewa an yi wata arangama tsakanin masu adawa da manufofin ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin masana'antu na G7 da jami'an 'yan sanda. Zanga-zangar na

0: da karinta kuma ta dage takunkumin da ta kakaba. Bugu da kari, Amurkan za ta bada damar sayar da danyen man fetur din kasar Iran tare da sakin kudaden Iran dalar Amurka biliyan 25 da ke dankare a bankunan kasashen ketare. Haka zalika, karkashin wannan daftarin, kasar Iran za ta dauki dukkanin matakan da suka wajaba don tabbatar da cewa bata mallaki makaman nukiliya ba, kuma za a shafe kwanaki 60 ana tattaunawa kan fasahar nukiliyar kasar ta Iran bayan sanya hannu kan wannan daftarin. Tare da wasu 'yan kasar ta Iran suka banzama kan titina suna zanga-zangar nuna adawa da cimma wannan yarjejeniyar, wacce suka siffanta ta da miƙa wuya ga makiya. Suna zargin shugaban tawagar tattaunawar kasar ta Iran Baqir Ghalibaf da ministan harkokin wajenta Araghchi da saryantar da haƙƙoƙin jinin waɗanda suka kwanta dama a ƙasar game da kasancewarsu 'yan barandan Amurka. To sai dai a hannu guda tuni shugaban kasar ta Iran Masoud Pezeshkian ya fito ya wanke jami'an gwamnatin nasa daga waɗannan zarge-zargen. Ya ce duk wata shawarar da aka yanke dangane da wannan tattaunawar sai da kwamitin tsaro na ƙasar Iran ya dandale kanta bayan amincewar jagoran addini wanda wuka da nama duka a hannunsa suke. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To madalla, wata sabuwar takaddama ta kunno kai kan haƙƙin mata a ƙasashen musulmi dangane da al'amuran da suka shafi batun kare haƙƙinsu. Shin mace za ta iya zama musulma kuma mai fafutukar kare haƙƙi a lokaci guda? Wannan ita ce tambayar da wasu ke azayar tambaya a kai a ƙasar Turkiyya, inda wasu masu ra'ayin 'yan mazan jiya ke ganin sun yi hannun riga. Binta Aliyu Zurmi na ɗauke da rahoto.
2: A ƙasar Turkiyya, mace musulma kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata ana yi mata wani irin kallo. Akwai masu cewar mai fafutukar kare haƙƙin mata, wato feminist, da kuma ke zama mace musulma abubuwa biyu ne da bai kamata a haɗa su ba. A tsawon lokaci a Turkiyya, masu ra'ayin 'yan mazan jiya sun jima suna ikirarin cewa suna da hurumin ayyana yadda ya kamata mace ta kasance da kuma batutuwan da ya kamata ta saka bakinta a ciki. Hatis Kubra mai fafutukar kare haƙƙin mata ce a wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Havle da yaren Turkanci, wacce ke nufin jaruma. Ƙungiyar na zama irin da ta farko a Turkiyya, ana ta ganin musulunci da fafutukar kare haƙƙin mata, wato feminism, ba su saba wa juna ba. Hasali ma za a iya amfani da addini wajen yaƙar cin zarafi da nuna wariya da ma nema wa mata daidaito a tsakanin al'umma. A cewar shugabar kungiyar ta Halve, haɗa biyun zai taimaka wajen wayar da kan mutane matsayin mace a addinance. Ta ce, a matsayina ta uwa, a lokuta da dama nakan tambayi kaina, shin me zan faɗa wa 'ya'yana idan wata rana suka tambaye ni me nayi na zahiri a lokacin da al'amura suka taɓarɓare a ƙasarmu? Manufofin danniya ga mata da ake gani ƙarara a wannan gwamnatin, wacce rawa na taka lokacin da ake cin zarafin mata da maci da guminsu. To a Turkiyya dai, aurar da yara 'yan ƙasa da shekaru 18 ba wani sabon abu ba ne. Wasu 'yan siyasa na fakewa da addini domin kafa wasu hujjoji da mutane da dama suka ki amincewa da su. A wani bincike da ƙungiyar Halve ta gudanar, ya nunar da cewa daga cikin yaran mata 'yan ƙasa da shekaru 15 da iyayensu suka aurar da su, sun yi haka ne bisa wasu dalilai na addini ko kuma kaucewa yaran sanin maza kafin su yi aure, da a wasu lokutan ma buƙatun kuɗi ke zama muhimmin abu daga ɓangaren iyayen. A cewar Hadise Kubra, waɗannan duk abubuwa ne da masu fafutukar kare haƙƙoƙin mata ba su cika dubawa ba, amma kuma addini bai yarda da su ba. Ta ce waɗannan wasu batutuwa ne da ƙungiyoyin mata masu fafutuka a ƙasar nan ba sa mayar da hankali a kai, balle ma su kai ga neman magance matsalar. Har sai zuwan wannan lokaci da mata musulmai da kuma ke da kishin mata 'yan uwansu gami da koyarwa addini ke ƙoƙarin magance wannan matsala da ta jima tana damun al'umma. A yau dai a Turkiyya, ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar Halve, wanda sannu a hankali adadinsu ke ƙaruwa, duk kuwa da tauye 'yancin al'umma a ƙarƙashin manufofin wannan gwamnati mai ci ta shugaba Erdogan.
1: Rahoton Binta Aliyu Zurmi kenan. a kasashen Sahel na Mali da Burkina Faso da Jamhuriyar Niger da sojojin da ke mulki na ƙara yin daren mikiya akan yancin kafofin yada labarai da yancin faɗin albarkacin baki. Yan jarida da dama, yan bloga masu wallafa labarai a yanar gizo da yan fafutuka an tilasta musu yin ƙaura. Abdullahi Tankwabala ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto da ya hada mana.
3: Tun bayan juyin mulkin soji na 2020 da 2023 a kasashen Mali da Niger da Burkina Faso, sojojin juyin mulkin suka kagaba wasu tsauraran dokoki na yarfe na munanan laifuka da yaƙi da ta'addanci, waɗanda suka ba da damar kama 'yan jarida da masu wallafa labarai ta intanet da kuma 'yan fafutuka. Sojojin har ila yau sun ba da umarnin rufe gidajen rediyo masu zaman kansu da shafukan yaɗa labarai na yanar gizo. Ulf Lessing, tsohon daraktan gidauniyar Konrad Adenauer a Mali, ya ce fitowa kai magana ba abu ne mai sauƙi ba. Hasali ma wannan ya sa mutane sun shiga yin takatsantsan. Ya ce tabbas al'amura sun yi tsauri, ba abu ne mai sauƙi ba mutum ya fito ya bayyana ra'ayinsa ƙarara. Halin da ake ciki yanzu a Mali, za ka yi magana ne kawai da mutumin da ka sani saboda takatsantsan. Wannan shi ne babban sukar da ake wa gwamnati, sai dai kuma bai kai lalacewar al'amura a Burkina Faso ba, inda Samson ma ba a iya yin magana baki ɗaya. Kowa na jin tsoro kada tura shi fagen fama, lamarin da ba haka yake ba a Mali.
4: Das ist noch nicht in Mali der Fall, das muss man auch sagen.
3: A Malin, General Assimi Goita ta hanyar juyin mulki har sau biyu a 2020 da 2021, sannan a hankali ya maida ƙasar ƙarƙashin mulkin soji. A shekarar 2025, Majalisar Wucin Gadi ta ƙasar ta zartar da dokar da ta bai Goita wadin mulki na wasu shekaru biyar. A cewar Lessing, da farko halin taɓarɓarewar tsaro ya ɗan inganta a wasu sassa na Mali, inda manoma suka iya komawa gona. Amma yanzu batun ya sha bamban. Mali tana fuskantar barazanar 'yan ta'adda da 'yan da'awar jihadi waɗanda ke riƙe da wasu yankuna na ƙasar. Ya ce ba na tsammana ko wata gwamnati da za ta iya ƙwato waɗannan wurare, ko da ko sau nawa za a yi juyin mulki ko wata zaɓaɓɓiyar gwamnati, abin da kamar wuya a iya dawo da zaman lafiya a ɗaukacin ƙasar. Lessing ya ce mutanen Bamako ba sa son walau shari'ar musulunci ko 'yan gwagwarmayar musuluncin. Da a ce dalilai ake nema, to akwai su da dama da za a yi wa gwamnati bore. Amma duk da haɗarin da ake ciki da kuma daren mike da gwamnatin ke yi, mutane sun san cewa idan wannan gwamnati ta kau, to wacce za ta zo a gaba sai ta fi tsananin kishin Islama. A sauran ƙasashe biyu na ƙungiyar IAS ta yankin Sahel da aka samar a shekarar 2023, Burkina Faso da Niger, su ma shugabannin mulkin sojin suna mulkin kama karya da tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma burin demokuraɗiyya. Kamar da Binta Sidibe, yar fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Burkina Faso ta bayyana. Ta ce a Burkina Faso zan iya cewa babu wata dama da ake da ita a zahiri, babu ko ɗaya, an tirsasa kowa yin shiru, wasu kuma an sa musu takunkumin ƙarfi da yaji. Duk wanda ya gigin buɗe baki ya magana game da halin da ƙasar ke ciki, to ko za a kai shi gidan kaso. Sidibe Gascon ita ce shugabar ƙungiyar sa ido mai suna Kisal, ko mamba a haɗakar ƙungiyoyin farar hula ta yankin Sahel da ke fafutukar ƙarfafa ƙungiyoyin farar hula a Sahel, sai da kuma ita kanta tana zaune ne a ƙasar waje saboda daren mikiya na gwamnati.
1: Rahoton Abdullahi Tankwabala kenan. Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya. Cibiyar bincike da koyar da dabarun noma a yankuna masu kamfar ruwa ta Jami'ar Bayero a Kano ta raba ƙungiyoyin manoma nagartattun irin shuka masu jura fari don bunƙasa noman amfanin gona kenan. Wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir ya halarci bikin, ga kuma rahoton da ya hada mana.
5: Wannan biki na raban irin shuka shine na hudu da cibiyar ke shiryawa manoma tare da bitoci kan yadda za su yi amfani da shi har zuwa lokacin girbi. Dr. Nura Garba, jami'in hulɗa da jama'a ne na cibiyar, ya ce a damina bana ƙungiyoyin manoma 22 ne za su amfana.
6: Muna zuwa mu koya musu a aji, so in aka koya a aji muna da katafariyar gona a hektar 22 a wannan cibiyar. Za mu je mu nuna musu yadda ake amfani da su wannan iri da kuma yadda yake yin yabanya har lokacin da ake girbewa. Sannan abu na biyu, kuma muna tattake mu je har gonakinsu a yi amfani da wannan iri lokacin da aka yi amfani da shi da kuma lokacin da za a girbe.
5: Ita wannan cibiya ta koya wa manoma dabarun noma da sama musu nagartattun iraruwa ta yi shekaru huɗu tana tallafa wa manoman ta wannan bigire. Hajiya Rabi Sama'ila ya kasai jagora ce ta manoman ƙaramar hukumar Bici, ta bayyana iraruwan da ta samu a bana.
7: An ba mu irin gyaɗa, an ba mu irin wake, an ba mu irin gero, kuma mu wakilai ne na wa'ensu. Idan mun zo mun karɓa muna zuwa mu raba, to ba a ya kasai kaɗai ba. Ƙaramar hukumar Bici ƙauyukansu daga nan har Zaria, Kaduna, Sokoto, Bauchi, a wannan ililikan da suka bamu.
5: Tun lokacin da wannan cibiya ta ankara da raguwar ruwan damuna, ta fara tunanin sauya fasalin noma daga lokaci mai tsawo zuwa takaitaccen lokaci da zai bada amfanin da ake bukata, cewar Mallam Habibu Muhammad Yanoko, ɗaya daga cikin shugabannin manoma.
8: Saboda sahara da take matso mu, to suna bamu iri na dawa, masara, gero, gyada, dama duk shekara suna bamu.
9: To me bambanta na bana da sauran?
8: Juyawa ake. Idan ba an baka gyada kila ko da dawa, to bana za a baka masara da waken soya ko kuma wani makamancin wani.
5: Shi kuwa Mallam Basiru Dan Sidi, daga cin Dan Sidi kuma har ila yau manomi, ya ce su ne wakilan duk wani manomin da ya kamata ya amfana da waɗannan dabarun noma domin a wadatu kamar yadda aka saba a da.
10: Dama kamata ya ce an ga kyakkyawan misali daga gare mu. To da haka idan muka shuka aka gani a gonan mu irin amfanin da yayi, to sannan kuma daga baya sai muka rarrabawa mutane domin su ma su amfana da irin wannan taimako da ita Center for Dryland Agriculture take.
5: To ko ta yaya manomi zai iya bambancewa tsakanin iri na da da na yanzu? Har ila yau ga Dr. Nura.
6: Kamar yanzu misali irin da kake shukawa yakan yi maka kamar wata hudu har girbewa, to wannan yana yin kamar rabi, kamar wata biyu ko wata biyu da rabi har girbewa. Sannan kuma ƴaƴan da kake samu yabanya tana ninninka ta wanda da manomi ya saba yi. Sannan kuma duk binciken da aka yi an gano duk wannan irin rukan ba su da wata illa.
5: Abdulrahman Kabir, sashen Hassan DW daga Kano.
1: To madalla, farashin buhun siminti ya yi tashin gwabran zabi a kasuwannin yankin arewa da kuma arewa mai nisa na kasar Kamaru sakamakon katsewar wutar lantarki da sauran dalilai, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Zakar Sadu ya aiko mana daga birnin Duwala.
11: Bincike ya nuna cewa buhun siminti da ake sayarwa tsakanin sefa 5,000 zuwa 6,500 makoni kaɗan na su gabata yanzu ya kai sefa 9,000 da ma fiye da haka a wasu wurare. Dalilin farko wannan tashin farashin buhun siminti shine katsarin wutar lantarki mai tsanani da ke addabar arewacin ƙasar da ma ƙasa baki ɗaya. Kamfanin simintin Figili shine babban mai samar da siminti ga yankunan arewa da arewa mai nisa, ya tilasta rage aiki saboda matsalolin samar da wutar lantarki. ‘Yan kasuwa sun fara kokawa sakamakon rashin siminti a kasuwanni da rashin wutar lantarki ya jawo tashin farashin buhun siminti, inji shugaban ‘yan kasuwa Ismail Alhaji Bala, wanda aka fi sani da shugaban matasa a babbar kasuwar Garwa.
12: Masu sayin kaya suna zuwa ta guri mu suna ta tambayan mu siminti ba su ga siminti. Yau ko an yi siminti guda biyu ne na izin a cikin birnin Garwa, Region Nord. A Figil ne kuwa duka kuwa ana aikin da siminti. La plupart consommateurs sun yi yawa. Na biyu ga kuɗi ba a ga siminti. Ina siminti yake zuwa? La plupart siminti na zuwa kusiri frontier zuwa duwa Abinan Tadi. Sannan na uku, daktar da production ya ce shi maganan wuta ne.
11: Masu gine-gine kamar Julde David sun bayyana damuwarsu, inda suka ce ci gaba da wannan hali zai jinkirta ayyukan gini da dama kuma ya ƙara wahalar rayuwa. Dangane da batun siminti, a gaskiya muna wahala, ba za mu iya kammala gini a kan lokaci ba. Bayan haka ana samun ƙarin farashi kowace rana. Yau ana samun siminti a 8,900 zuwa sama da hakan. Duk da haka ba iya samun simintin ma a kasuwanni. Ba mu san mai cece matsala ba. Idan matsalar wuta ce, waɗanda ke da ruwa da tsaki a kan batun sai su duba su gani, saboda a gaskiya ba za mu iya kammala gine-gine mu a kan lokaci ba. Babban kamfanin samar da siminti a Kamaru ya sanar da dakatar da ayyukansa na wucin gadi ga abokan cinikinsa. Kamfanin, wanda aka buɗe a watan Yunin shekarar 2025, ya ambaci matsalar wutar lantarki da ke addabar yankin arewa mai nisa a matsayin babban dalilin rufe shi. Gwamnatin Kamaru kuwa na shirin zuba jarin sefa biliyan 630, kimanin dala biliyan 1, don magance matsalar samar da wutar lantarki a ƙasar. Zakari Sadu, DW Hausa, daga Duwala, Kamaru.
1: To madalla, hukumar kula da yanayi ta ƙasar Ghana ta yi hasashen cewa a damunar bana za a fuskanci ambaliyar ruwa mafi tsanani a cikin shekaru 30. Jamila Ibrahim Mai Zango na ɗauke da rahoto kan matakan da hukumomi da ma ɗaukacin al'umma ke ɗauka dangane da wannan hasashe.
13: Yanzu dai shekaru 11 cir da Ghana ta fuskanci ibtila'i mai tsananin muni da ta yi wa lakanin juntar disaster inda ambaliyar ruwan sama da ta tura jama'a neman mafaka a wata tashar man fetur a nan din ma fashewar wani abu ya tada gobara inda ɗaruruwa suka mutu a bana ma dai tunda wuri alamu sun fara nuna ja Adam Idris ɗaya daga masu magana da yawun kamfanin sarrafa shara da ke aikin haɗin gwiwa tare da gwamnati don zaizayeto sassun magudanan ruwa yayi mana bayani
14: yadda muke zuba sharan mu cikin magudanan nan ruwa so yana daga cikin abun da ke kawo daga ciki NADMU wato wannan kungiyar da ke kula da bala'i ta kasa da ke region Greater Accra mu da su Zoom Lion Ghana Limited muka yi wata hadaka ta musamman inda muka kaddamar da wani shiri wanda muka yi take da nodu nodu wato ma'ana ko da ka zubar bola ko kuma sharanka cikin gota ko cikin magudanan ruwa domin idan ka yi haka nan zaka iya kawo cinkoso wannan kuma zai iya kawo illa ta ambaliyar ruwa
13: Tun a watanni takwas da suka gabata ne shugaban kasa John Mahama ya umarci ministan birnin Accra da ya dauma takan kiyayewa kamun isowar damanan to ko shin a ina ne kokarin sa ya gaira aikin sa tunda har wasu jama'a an gwada su ma anan Accra wanda damanar ta fara dandanawa matsalar ambaliya suke kokawa
15: ya hauni sai asasuna dida hanu
13: tace mu dai matsalar mu anan wajen duk filayen mu an sayarwa yarbawa kuma suke gine-gine kan magudanan ruwa yanzu idan an yi ruwa babu hanyar kwarara yau kwana uku Allah ne dai ya fitar mu sai da muka rinka kwala iho mazaje suka fito daga waje suka kawo mana agaji suka karya kofa suka fitar mu waje
16: ina yafin ni da bibi
13: shi ko wanda yake cewa da zarar maraice yayi ko waje ba ma iya takawa don sauro na biyu kana iya farkawa daga bacci a cikin ruwa sharkaf shi din ma dai ba a magana dan kana fuskantar dabbobi na yawo a ciki shara macizai
16: urban wana woni ne mu bola nyama bibi
13: Gambo Abdullahi Zam'atu director sufuri zuwa wajajin da ambaliya da ma duk wata annoba ta barke ya ce basu zauna Karasbe ba domin tuntuni suka fara daukan matakan shirin tinkaran damanan ya kuma bayyana matakan kariya ga matsalar karyewan bishiyoyi da damanan banna ta zo da shi
17: we the shooting before the one so ma mutanen mu ne attitude ina da wani style saboda misali before aso munga ruwa ban san site da ke kakkara munga mun so ma demolishes din zai mu bude cikin ruwa ya ne samu an yan wucewa da sauransu amma kage jama'a sun tashi gwamnati yayi kaza this year muna record high rate of itacin da ke karewa ya fi mafi yawanci ina fara kuma cikin Accra isa in ka ga mu ana ruwa musamman man ana iska kaka yadda ka sai ka saya ka tashi itace
13: rahotanni daga hukumomin gwamnati da na kananan hukumomi a dangane da toshewar magudanan ruwa musamman inda gine-gine suka yi yawa na nuni da cewa adadin sun zarta dubunni a fadin kasar Jamila Ibrahim Mai Zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: To karshen shirin baki da yake na matan da faru kun ji cewa Pakistan ta sanar da cewa Iran ta amince da yarjejeniyar sulhu da Amurka. Kazalika yan sanda sun yi rangama da masu zanga-zanga birnin Geneva gabanin taron G7. Kazalika masu ikrarin jihadi sun halaka mutane 20 a arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. A madadin editan da ya tsara shirin Muhammad Awal Balarabi, sunana Musa Tijjan Ahmad ke cewa sai an ji mun ku.
18: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Tujima masu raro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare a shirinmu na rana. Zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zumi kuma nake farin cikin jagoranta shirin a wannan zangon. Inda a jarar watannin da muka yi muku tanadi za a ji cewa a Najeriya gamayyar kungiyoyin farar hula da ke rajin kare demokradiyya sun ja hankali a kan hatsarin da ke tattare da kuskurimar da aka yi wa wasu sassa na dokar zaɓe. Bayan shekarar 2026 sun bayyana buƙatar yin gyara a wasu wuraren.
2: A cikin wannan doka kuma zaɓe za ta iya amfani wato ƙuri'a da aka kada wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe wanda ike ana iya gane gaskiya da rashin gaskiya a cikin su. Sa'an nan na biyu ko kai je kai certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba.
1: A jamhuriyar Nijar gwamnatin mulkin sojin ƙasar ce ta bayyana yadda ta samu bunƙasar hadar-hadar kasuwancin man fetur. Zaka zalika za a ji yadda ƙasashen duniya ke ci gaba da mayar da martani akan sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Amurka da Iran. Akwai ƙarin wasu rahotanni amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
3: Rasha ta kai hare-hare ta sama akan wata majami'a da ke a birnin Kiev na Ukraine tare da kashe mutane guda 11. Shugaban Amurka Donald Trump zai halarci taron kasashe masu arziki masana'antu da ake shirin budewa a yau a Evian a Faransa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 2,300 ne aka kashe tun farkon shekara a Haiti kasar da ta fada cikin tashin hankali na 'yan adawa. Shugaban Amurka Donald Trump zai halarci taron kasashe masu arziki masana'antu da ake shirin budewa a yau a Evian a Faransa. Trump zai isa a taron cikin aminci da cikakken kwarin gwiwa bayan yarjejeniyar da aka cimma da Tehran wadda za a rataba hannu a kan taron Juma'a a Switzerland. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na fatan ci gaba da shirin Faransa da Burtaniya don tabbatar da tsaron mashigin teku na Hormuz. Trump zai halarci kuma zaman tattaunawa kan Ukraine a ranar Talata a gaban takwaransa Volodymyr Zelensky wanda yake da dangantaka mai sarƙaƙiya da shi. Yan sa'o'i kafin isarsa a Faransa, Donald Trump ya yi barazanar sanya haraji 100% a kan barazanar Faransa idan Paris bata janye haraji ba kan kamfanonin fasa'a na Amurka, ciki har da Apple da Google da kuma Meta. Akalla mutane 11 ne suka mutu a jerin har-haren da Rasha ta kai kan wata majami'a ta 'yan ɗariƙar Orthodox mai tarihi da ke a birnin Kiev kuma wani wurin tarihi na UNESCO. Gwamnatin Jamus ta yi Allah wadai da hare-haren na Rasha da suka haifar da gobara a babbar cocin a cikin daren jiya, wanda Moscow ta musanta kuma ta ɗora alhakin ga jami'an sararin samaniya na Ukraine. Sebastian Hille, ɗaya daga cikin masu magana da yayin shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz a lokacin wani taron manema labarai, ya ce waɗannan hare-hare sun nuna rashin niyya na Rasha na kawo ƙarshen tashin hankalin wanda ake cikin shekaru 4 da soma shi tun 2022. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane 2,300 aka kashe tun farkon shekara a Haiti, ƙasar da ta fada cikin tashin hankali na 'yan daba. Kamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar ta Ɗinkin Duniya ya ce baya ga waɗanda suka mutu wasu 1,100 sun jikkata, yayin da wasu 99 aka sace su. Haiti, ƙasa mafi talauci a nahiyar Amurka, ta shafe shekaru tana fama da tashin hankali na kungiyoyin masu aikata laifuka waɗanda ke aikata kisan kai da fyaɗe da fashi da makami da kuma yin garkuwa da mutane. Kuma tun sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yanke shawara a cikin watan Satumbar da ya gabata na mai gurbin rundunar kiyaye zaman lafiya ta ƙasashen duniya MAS da rundunar FRG mai yawan sojoji sama da 5,000 wadda ke yaƙi da ƴan dabar a ƙasar ta Haiti. Cibiyar tattalin arziki ta Jamus IV da ke a birnin Cologne ta yi gargaɗin cewar raguwar yawan masu aiki a Jamus na ƙara ta'azzara saboda raguwar adadin haihuwa da kuma ƙa'idojin ƙaura da suka fi tsauri. Rahoton ya ce kafin nan da shekara ta 2036 adadin ma'aikatan da za su iya yin aiki a nan Jamus zai ragu da 4.25 miliyan. Kowace shekara kusan rabin miliyan na ma'aikata ke ɓacewa daga kasuwannin aiki saboda mutuwa ko rashin lafiya ko ritaya, yayin da babu waɗanda ke maye gurbinsu. Jamus wacce a shekara ta 2025 ta samu raguwar yawan al'ummar da ba a taɓa ganin irinsa ba tun bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu, ta shafe rabin ƙarni tana fuskantar tsufa na yawan jama'a wanda hakan ya sa ta zama ƙasa mafi tsufa a tarayyar Turai. Da labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: Wanda Abdulrahman Hassan ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Kashin harkokin namu na yau za a ji a kasashen Sahel na Mali da Burkina Faso da kuma Jamhuriyar Niger sojojin da ke mulki na ƙara yin dramikiya akan ƴancin kafofin yaɗa labarai da ma ƴancin faɗin albarkacin baki. A bangaren shirye-shirye muna tafar da shirinmu na labarin wasanni da kuma shirin noma da raya ƙasa, amma kafin mu je gare su za mu fara ɗauko tushen rahotanninmu daga Iran, inda kasashen duniya na ci gaba da mayar da martani akan sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Amurka da Iran wadda za ta janyo sake buɗe mashigin ruwa na Hormuz da ake fatan ya daidaita al'amura musamman ma tsadar makamashi. Suleiman Babayo na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
4: Har yanzu babu cikakken bayani game da ƙumshin yarjejeniyar tsakanin Amurka da Iran, kuma ana batun fara aiki da yarjejeniyar bayan saka hannu tsakanin ɓangarorin biyu cikin wannan mako. Shugabanni da dama sun tattauna kan yarjejeniyar tare da shugaba Donald Trump na Amurka, kamar yadda Firaminista Keir Starmer na Birtaniya, ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙasashen duniya, ke cewa:
5: I do think this agreement is significant. And I acknowledge
4: ina tsammani wannan yarjejeniya tana da tasiri, kuma na yarda akwai tattaunawa da aka yi cikin makonnin da suka gabata inda aka samu shakku. Wannan yarjejeniya na tattauna game da ita tare da shugaba Trump ranar Asabar da ta gabata. Na yi duk abin da zan yi tare da sauran shugabannin ƙasashen duniya domin ganin yarjejeniyar ta yi aiki. Babu wani abu da yake da tabbas, amma ina tunanin wannan yana da tasiri, inda nake fata kan aiki tare domin samun zaman lafiya da duk muke buƙatar gani.
5: Something which as we work together we can turn into that enduring peace that we all want to see.
4: Kasashen Faransa da Birtaniya sun bayyana cewa suna shirye da taimakawa kan sake buɗe mashigin ruwan Hormuz, inda kasashen Netherlands da Italiya su ma suka amince da yarjejeniyar tsakanin Amurka da Iran tare da neman ganin haka ya zama gaskiya. Kasar China tana cikin waɗanda suka mayar da martani kan yarjejeniyar, inda ta nuna fata bisa ganin an aiwatar da yarjejeniyar daga duk ɓangarorin biyu. Sannan China ta yi alƙawarin aiki tare da ƙasashen duniya wajen ganin samun zaman lafiya a yankin Gabas ta Tsakiya. Shi ma Firaminista Shahbaz Sharif na Pakistan, wanda ƙasarsa ta taimaka wajen ganin an samu wannan yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran, ya gabatar da jawabin nuna jinjina game da jinjinawa ɓangarorin biyu lokacin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin ƙasar.
6: Ki haj duniya ne amadin kayak
4: tarihi. Shugaban majalisa, muna godiya ga mahaliccinmu cewa daga yau mun shiga sabon babi na samun zaman lafiya. Bayan lokaci mai duhu na yaƙi, an samu zaman lafiya bayan watanni uku da kwanaki 16 na yaƙin. Iran da Amurka sun amince da sanar da yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi a kowane ɓangare da ya haɗa da Lebanon.
6: Ke fari or mustaqil khatme ka ilan kar diya hai.
4: Ita ma Prime Minister Sanae Takachi ta ƙasar Japan ta nuna gamsuwa da tasirin wannan yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran, kuma ta nuna fata kan samun wucewar jiragen ruwa ba tare da wata matsala ba ta mashigar ruwan Hormuz game da samun yarjejeniya ta ƙarshe da za ta gamsar kan batun nukiliyar Iran. A ranar Juma'a mai zuwa 19 ga wannan wata na Yuni ake sa ran saka hannu kan yarjejeniyar tsakanin Amurka da Iran wanda za a yi a birnin Geneva na ƙasar Switzerland. A nasa ɓangaren Prime Minister Benjamin Netanyahu na Isra'ila ya ce ƙasarsa. Za ta ci gaba da ɗaukar matakin kare kanta.
1: To madalla, an gaida Suleiman Babayo da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu karkata akalin shirin zuwa Najeriya, inda gamayyar ƙungiyoyin farar hula da ke rajin kare demokuraɗiyya sun bayyana jan hankali akan hatsarin da ke tattare da shigar da wasu sassa a dokar zaɓe da aka yi wa gyaran fuska ta shekarar 2026 domin taimakawa jam'iyyar da ke mulki wanda zai hana samun sahihancin zaɓe. Wakilin mu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoton.
7: Ƙungiyoyin farar hula da ke rajin kare demokuraɗiyya a Najeriya sun bayyana cewa sun ɗauko wannan batu ne bayan da suka gano abubuwan da ke cikin dokar zaɓe ta shekara ta 2026 da Majalisar Dokokin Ƙasar ta yi wa gyaran fuska. Abin da ya ja hankali shi ne cushen da suka ce an yi na wasu sassa a dokar wanda a can baya babu su, kuma suna ganin za su kawo cikas ga duk wani ƙoƙari da ake yi na gudanar da sahihin zaɓe a shekara mai zuwa. Susan Kelechi na cikin ƴan farar hular da suka dago wannan batu.
8: Akwai different sections da ya kamata, in ba a gyara ba za mu samu matsala muka je mu yi zaɓe, domin za mu ga cewa mutane da ya kamata, in ma an yi zaɓe da ya kamata mu yi tambaya ba za mu yi tambaya ba.
7: A tsanake ne dai ƙungiyoyin suka yi nazari na dokar zaɓen ta shekara ta 2026 inda suka gano wannan cushe da ya kai su ga barazanar cewa in har ba a yi gyara ba to za su kauracewa shiga zaben a matsayinsu na ƙungiyoyin farar hula da ke sa ido. Malam Awwal Musa Rassamjani na cikin gamayyar ƙungiyoyin farar hulan da ya bayyana man sassan da suka daga yar yatsa a kansu.
2: A cikin wannan doka kuma zaɓe za ta iya amfani wato ƙuri'a da aka kada wanda ko da ba ta da tambarin hukumar zaɓe wanda yake ana iya gane gaskiya da rashin gaskiya a cikinsu. Sa'annan na biyu, ko kai je kai certificate na makaranta na ƙarya ba za a iya hana ka yin takara ba, ko kai boge ma ka kawo za a addada abin da ka aiwatar. Yanzu idan an yi zaɓe ba a buƙatar ma ita da kanta hukumar zaɓe ta zo ta ba da shaidar ko an yi magudi ko ba a yi magudi ba. Waɗanda suka yi magudin ma su ma ba a da buƙatar su kawo batun cewa an yi magudin na ko ba a yi magudi ba. Saboda haka sai muke ganin cewa duk irin waɗannan tsare-tsare da aka sa a cikin kundin tsarin zaɓe na ƙasa hanya ce ta yanda za a yi rashin gaskiya da adalci zamba cikin aminci a cikin wannan zaɓe. Shi yasa ba za mu iya fitowa mu ce za mu shiga wannan zaɓe ko kuma sa ƴan Najeriya su fito ba sai an gyara wannan kundin tsarin doka na zaɓe. In ba haka ba to gaskiya cuwa-cuwa ne kawai da ma aka shirya.
7: Aikin yi wa dokar zaɓe Najeriya gyaran fuska da an aiwatar da shi ne a bayyane tare da baiwa al'ummar ƙasar damar su tofa albarkacin bakinsu. Amma sun bayyana cewa an bi ta ƙarƙashin ƙasa ne aka yi cushen waɗannan sassa da suke magana a kansu. Major General Ishola Williams jigo ne a gamayyar ƙungiyoyin farar hula da ke sa ido a kan tabbatar da an yi adalci da samar da sahihin zaɓe da ma mutanen da ya kamata su jagoranci jama'a bisa ga amincewarsu.
9: The ruling party in the National Assembly.
7: Ya ce jam'iyyar da ke mulki da ke Majalisar Dokoki saboda rinjayen da take da shi ta murɗa dokokin ta yadda za su ba su daman cin zaɓe. Don haka suka karɓe wani sashi na ikon da hukumar zaɓe ke da shi domin gyaran da muke son ayi ba kawai domin ya samar da sahihin zabe bane, amma ya hana mutanen da ba su dace ba su kai ga madafan iko a cikin kasar.
9: To governor Sege,
7: dukkan kungiyoyin suka bayyana cewa za su aika wa bangaren majalisa da nazartaswa buƙatar sake gyaran fuska akan dokar zaben wacce tuni har shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba wa hannu. Abinda masharanta ke bayyana cewa abu ne mai yiwuwa amma fa da kaman wuya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Thomas Raroja, wannan dannan rahotanni da na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW a cikin shirin mu na rana tare da ni Binta Aliyu Zurmi. A gaba za mu je jamhuriyar Niger, amma kafin nan bari mu dan numfasa.

0: To karshen shirin kenan na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu na Kaduna Muhammad Muhammad. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake fatan za a ci gaba da samun nishadi a gasar cin kofin duniya ta bana.
1: DW ji ka karu.
0: Ilimin fasahar zamani.
2: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu. A cikin wani sabon wasa na yan zamanin computer mai suna Rabiu ya saki layi. Wannan shine kashi na hudu na wasan namu wanda ya faru a garin Tunkuza dake nahiyar Afirka. A kashin da ya gabata, ministan harkokin cikin gida mai girma Mati Zanzaro ya ba wa Rabiu wani aiki na jagorancin bangaren fasahar sadarwa da yada bayanai da ma dukkan wani abin da ya shafi sadarwar a yakin neman zaben sa. Ko ya karbi aikin kuwa? Bar mu saurare shi a ofishin ministan harkokin cikin gida a wannan kashi namu mai taken masanin computer ya shiga rigima.
3: Ba kamar lokacin da yazo da farkon ba, wannan ganawar an yi ta ne a ofishin Mati. Daga ƙarshe, bayan da ministan ya iso, sai ne mi Rabiu da yayi magana.
4: Yalaɓe mai zan dinga yi ne takamaimai.
5: Zaɓe a zamanin nan ana yin sa ne ta amfani da lissafi da basira sosai. Wani mutum ɗaya ne tak da yake zaune a wani waje yake jujjuya al'amuran zaɓen ta amfani da kwamfuta. Wannan shi ne aikin da za ka yi. Rabiu, kai ne wannan mutumin da zai yi wannan aikin ta kwamfuta.
4: Wato, kamar yin cusawa mutane wani ra'ayi ba tare da sun sani ba, da sauya akalar tunaninsu zuwa abin da ake so su yi, da kuma cusa musu yadda za su yi zaɓe. Ya zama dai gaba ɗaya mu muke sarrafa tunaninsu kenan ko?

0: ya dan yi ban ma san me zan ce ba yalla bai hakan ai ya dan yi kama da rashin tsari
1: wannan shine gaskiyar yadda siyasa take tafiya yanzu a duniya dole ne sai ka toshe kunnanka don yin wannan aikin mutumina wasu daga cikin ayyukan naka sai ka shafawa idan ka toka kuma wani lokaci zaka rika jin kamar kana cikin rudani amma ina tabbatar maka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu wannan shine dalilin da yasa za a biya ka albashi mai tsoka to zan sake tambayar ka Rabiu za ka yi
0: ina jin
1: kaga Rabiu dole sai ka samu nutsuwa akan aikin 100%. Saboda da zarar ka amince to babu damar janyewa
0: ai na tabbata 100%. Yalla bai ina mai farin cikin shiga wannan sabuwar rayuwar kuma ma gaskiya na matsu na fara
1: da kyau nayi farin cikin jin haka to yanzu muna so ka sa hannu a kwangilar daga nan sai mu sa wani ya kai ka sabon ofishinka domin fara aiki
2: yayin da Rabiu ya shiga tawagar masu yakin neman zaben mati gajina ofishin yakin neman zaben Dr. Mai Nasara
3: Dr. Mai Nasara kai bakuwa
4: haka ne fa gaje ko
5: eh Dr. Mai Nasara ni ce
4: to bismillah mar ga wuri nan zauna
5: nagode
4: yawa
5: bismillah
4: to shayi za a baki ko lemo
5: a nagode a bani ruwa ma ya isa
4: to masha Allah Rabi
3: na'am yalla
4: an bata ruwa
3: to yalla
5: nagode Rabi
3: a ba damuwa
4: a gaskiya mun yi murnan samun email dinki abun farin ciki ne a ce mutum mai irin kwarewarki ya nuna sha'awar zai aiki tare da mu na tabbatar irin fahimtar da kika yi wa dandalin sada zumunta za ta taimaka mana wajen ƙara mana ƙaimi mu samu mu kai ga gacin da muke bukata don cin zaben nan
5: gaskiya ne ranka ya dade ka riga da kai gangami mai karfi wanda bana jin zan iya ƙara wani abun da zai yi tasiri
4: a'a haka kike gani
5: kware kuwa ko shakka babu dan yunkuri kadan ta bangaren kafar sada zumunta zai iya toshe duk wata lamba da abokanan hamayyarka za su iya amfani da ita
4: to ta yaya kike ganin za a yi hakan
5: ka fito a matsayin dan takara na matasa
4: haka ne
5: kuma manufofinka sun dace da tunanin mafi rinjaye daga matasa
4: gaskiya ne
5: abin da ya rage wa tawagar yakin neman zaben ka shine su yaya ta sakon zuwa ga inda ma bai je ba tukunna
3: ha'a kina nufin kina bayar da shawara a yi amfani da kafar sada zumunta maimakon irin su jaridu don a kai ga ƙarin matasa
5: haka abin yake
4: to amma gaje sauran mutane fa su ma fa muna buƙatar ƙuri'unsu ina sa ran zama shugaba ne na dukkan mutanen Tunkuza ba wai na wani bangare guda ɗaya ba
3: tabbas
5: haka ne ranka ya dade ba wai ina cewa mu yi watsi da su bane ita hanyar sadarwa ta gargajiya tana da nata bangaren
4: haka ne
5: kuma lalle za mu iya amfani da ita abinda nake cewa shine akwai matasa masu yawa
4: haka ne
5: waɗanda sakonninka bai isa gare su ba saboda ba sa mu'amala da kafafun sadarwa na gargajiya komai sai dai su dinga ganin shi a wayar su wannan shine abinda zan mayar da hankali akai
4: to amma ta yaya zaki hakan gaje
5: zan tallata wannan Hajar Mai Nasara ta wasu sakonnin da akan sawa a kafafun sada zumunta na zamani sannan kuma zan tuntubi wasu fitattun masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani waɗanda za su tura sakonka daga shafukansu
4: a'a masu ta'ammali da kafafun sada zumunta kuma na zamani bayan ke gaje
5: masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani har da nima mana masu ma'amala da kafafun sada zumunta na zamani ai suna da mabiya daban-daban mutanen da suke son abubuwan da nake rubutawa ba lalle ne su so wani ba haka su ma ba lalle ne su so abin da na wallafa ba
4: gaskiya ne
5: samun masu ma'amala da kafafun sada zumunta na zamani su shigo tawagar zai sa mu kai ga matasa masu yawa
4: haka ne to gaskiya wannan yayi sosai ma kuwa yanzu abin da nake so zan so ki jagoranci bangaren mu na kafafen sada zumunta na